0: 小明 啊，来去散步了。
1: 哎呀，阿公，不能在斑马线上等红绿灯，
0: 在这边等比较快呀。
1: 老师有说要在人行道上等候，且斑马线上要快速通过，并注意转弯车，还有走在巷弄时要面向来车靠边走才安全哦。
2: 斑马线上快步走，巷弄面车靠边走。
3: 以上广告由交通部道安委员会及台北市政府交通局提供。
4: Amy， 你回来上班啦？那小孩谁顾啊？
5: 我老公啊。
4: 你老公申请育婴留职停薪？
5: 对啊，因为他符合育婴留职停薪津贴请领条件，也能无后顾之忧的陪伴孩子成长。
4: 哇，赞哦！
5: 父母均为就业保险被保险人，并符合育婴留职停薪津贴请领条件者，可以选择同时或分开申请育婴留职停薪津贴哦。
4: 以上广告由劳动部劳工保险局提供。
6: Ang sityuayan ay choy gado na kanong dito siya sa kanong magagko sa kakriyan na paparang diya ka makina yako ato chua nga sa gado liyabang arawat sa dito siya sa kanong magagko sa kakriyan na marista ka da ka makina sa katimu na unting tinta dito siya nupatsun mo ta diya kakriyan na wabibay ka magagko na kuya kinamanam gadyo na kuya dalyap
7: 经过山区学校请减速慢行

nagkangano, apikan. Mapawla ang ason, si tangidangida. Liawa alya ka pakakanan. Liawa, natamazang sun, taso kulisiyan. Ayan. Tutso maripusawan chanuson galuanga nutia nus kachulo jutsutsuni amara su alak jutsutsuni amana imazai kasawan Avaya munta sipi Vulyokya munta su tulu Sa uza muna na Bola yanga Uza muna Tariva riva ka Maka jalanan Maalizok Noa marasu Vuvo Noa marasu kasusu Ulyasuna Pawalan taso warong Bilyokan tamara tuluan Ayan na Ikaw chanuson Huina chinglayan Ti Ina Saling